0: naririnig ko na yan. Matagal ko ng ano yan. Hindi ko talaga matuhog-tuhog yung buong kwento niya.
1: Oh. Kasi ito nga actually yung halos kabuuan na ng kwento yan, no?
2: Oh.
1: Pero wag po kayo mag-alala. Kada programa po namin every Saturday, magbibigay po kami ng 30 minutes sa bagay na yan.
0: Actually, isang oras ang usapan natin dito para sa barang, sorry ha, sa baka may mga nakakarinig sa atin dito.
1: Hindi, dapat nila marinig. Dapat nila marinig para maituwid nila yung mga pagkakamali nila.
2: Hindi lang barangay, pati yung mga multi-purpose home.
0: Oo, na ginawa na parang, sino yung mga nakaupo, parang ginawa ng pangalawang bahay, nandun na lahat.
1: Nako.
0: Oo, nandun na nagkakape, nandun na ano, nandun na lahat yung ano, di ba? So, that is wrong kasi meron tayong policy na ang barangay na yan, that is for everyone, sa lahat ng constituents ng nasabing barangay.
2: Yes.
0: At sana sa mga barangay kapitan din naman na ganun ang ginagawa, na alam mo yun, hindi pa pwedeng ganun. Kaya dapat talaga merong magsasalita, Kuya Saldi. Sa mga ganitong, kasi dapat, sabi nga nila, walang maaabuso kung walang
2: magpapaabuso.
1: Tama rin yung sinasabi mo, Ate Elvino. Dapat may malaking bagay po kasi kahit nag-iisa lang po kayo kapag ititinding nyo yung tama nyo, iyan yung karapatan nyo eh. Unang-una ulitin ko, pinapasweldo po natin yung mga yan. Halos minsan pa nga yung iba dyan, double job, nagtatrabaho sa office, tapos nandiyan pa rin. Ang hirap naman na dapat eh, katulad niya, pagpupunta ka sa barangay, kukuha ka ng barangay clearance. Ah. Ang sasabi, sino ba naka-duty ngayon kagawad? Dapat po lahat kayo umaten araw-araw dyan sa barangay nyo. Kasi may kanya-kanya kayong mga designation. Merong clean and green, infra, social services.
2: Yes.
1: Hindi yun. Sino bang pipirma ngayon? Diba?
0: Dagdag kaalaman din natin na ang barangay kapitan, pag nakita ng barangay kapitan na kaya niyang i-manipulate, takot sa kanya, lalong maging abusado yan. Tandaan ninyo yung sinasabi ko. Pero pag nalaman ng kapitan na medyo risky siya, kumbaga hindi siya pwedeng maghari-harian na wala sa lugar, magditino din yan.
1: Hindi naman po.
0: Nagtitest kasi sila eh.
1: Recurring ko lang yung sinasabi ni Ate Elby
0: na kasi
2: tingnan natin yung pinakahuli,
0: yung
2: number one civil code, yung
0: kailangan malaman ng ating mga magulang, no, yung ating mga ang tawag doon sa
1: pag
0: mga
1: nag-outing kasi
0: sa mga guardians no, ito po ay i-share namin sa inyo kasi regarding po ito sa mga waiver, no, school waiver na hanggang ngayon nagiging issue pa rin talaga ito. Kung bakit nag-aalala kasi yung ating mga parents, yung mga, especially mga lola, mga lolo na nagiging guardian sila. So, ito po ang isa sa mga batas na po pwede nating sabihin sa school or pwede po kayong sumulat at gamitin niyo po ito. Ang Civil Code, RA 386, Article 1306-2176 and 2179. Ito yung pinaka-strongest na law na po pwede nating ipanama doon sa mga school na nagbibigay ng mga waiver na parang inaalis nila yung kanilang mga accountability, no? Waivers that exempt school from future negligence. Ayan, no? Malinaw. Fault or violation of law are void and invalid against public policy. School ka na.
2: Dapat malaman ko sikreto. Para pag umuwi ako, hindi rin magising si Miss. Yun ang direction nun. Di ba? Okay, so wala na po tayong oras, mga kamate. So, Kuya Teng, paalam ka na.
1: Magandang umaga po. Ulitin ko po, subaybayan nyo po yung OCT-1-4 natin. Topic namin po yan every week. At saka yung sinasabi ni Ate Elvy tungkol dyan sa waiver na yan, dudugtungan po natin yan.
2: Mas mga senior si issue ng mga senior
1: citizen. At saka yung mga senior citizen po, sana naman po, pagbigyan ulit tayo ni Congressman Ompong. Para naman marinig nyo. Kasi marami pong iba po ang mga reklamo ng mga senior citizen.
0: At ito naman po si Ate Elvy. Maraming salamat po. I-address po natin ang mga basic sectors at concern po ng barangay level.
2: At syempre ako naman po ang inyong lingkod, Kuya Saldi Lanon. Maraming salamat po sa inyong patuloy.
1: Magandang umaga po sa inyo lahat.
2: Good morning and good day sa ating lahat.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
4: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
6: BBC News with Chris Barrow. Elon Musk has become the world's first trillionaire after his company SpaceX debuted on New York's Nasdaq stock market. Shares skyrocketed above their initial offer price, valuing the firm at more than $2 trillion and making it one of America's biggest companies by market value.

0: ng mga train, di ba?
1: Ah,
0: meron railways. Silang space. Kasi pag sobrang init, nag-expand ng bakal eh. Mm. So kapag wala, na, wala yan yung mga parang yung between, yung space, mm-hmm. maski parang half inch o one inch,
1: ah.
0: eh baka ma-derail kasi magbabaluktot ng ano.
1: Yung bakal.
0: Oo. Ah. Ayun na, napag-aralan ko.
1: Pag-aralan mo sa oo. Engineering yan, hindi ka absent ha?
0: Oo.
1: Oye, ito ba? Nabalitaan mo ba itong pag-ban kay Defense Secretary Gibo Chudoro, no? Makapasok sa basang China, sa Macau, at sa Hong Kong. Uh-huh. Eh, tanong, kahit na hindi iban siya, hindi niya pupunta si Secretary Gibo dito eh.
0: Hindi, sagot nga ni Secretary Gibo, I'm not interested.
1: Oy, yan ho
0: ang poll question natin.
1: Yan ang poll question
0: pag-ban
1: natin.
0: Kay ng Chinese government kay Defense Secretary Gilbert Chudoro at sa kanyang pamilya sa pagpasok sa China, Macau at Hong Kong. Ang makatarungan ba?
1: Ayan, tama ba 'yan? Eh sabi ng DP, isa ng friendly act. Yan ho ang poll question namin yan. Ay hatid sa inyo ng King's Men's Coffee.
0: Oh, yan.
1: King's Men's Coffee. Stronger copy and stronger you. Sabihin
0: dito
1: nga
0: ka tataga.
1: Eh, ayun. Dito ka tataga. May kasamang lambing ha. Dito ka tataga. Oy! Meron pa isa pang pogi dyan sa mga nanonood sa YouTube, sa Facebook ha.
0: Ano na naman yung parang hindi?
1: Meron isa pang poster, Kunyaro Ruel.
0: Endorser?
1: Oo, may isa pang endorser dyan. Eh. Ayun!
0: Simple lang yun. Eh. Pero alam mo, antok pa ako dyan.
1: Antok ka pa yan. Eh, kasi hindi ka pa uminom yan. Pag uminom ko yan, talagang tatagal ka.
0: Tama-tama, kukunin ko pa lang, inom pa lang ako, nakunan ako ng stolen shot.
1: Yan po ang Kingsman's Coffee. Itin sa inyo yung tanong namin sa bayan. Pag-ban ng Chinese government kay Defense Secretary Gilbert Chudoro. At sa kanyang pamilya na makapasok sa bansang China, Macau at Hong Kong, makatarungan ba? Baka yung asawa niya, di na nga mamimili sa Hong Kong ng mga ano, sa iba na. Oo. Mm.
0: Marami diba? Naman murang yan eh. Sa Vietnam.
1: Marami na rin.
0: Oo, sa Cambodia, di ba? Sa Indonesia. Marami.
1: Marami rin. So, doon na lang mamili. Yan o, wala kang ibang gagawin kundi magbigay ng inyong opinion, reaksyon at komento. Ngayong Sabado, June 13, 2026, at pipili kami. O hindi pipili, kundi babulahin muna namin yung mga lahat ng nag-comment at nag-react sa aming poll question na yan, tanong sa bayan na yan. At this lang ho, pakishare nyo ang aming live episode ngayong umaga. Okay. Uy, nakakagabi lang ha, nagka-Facebook down ha. Sabi, na-hack daw eh. Pala, talagang pansamantala nang nawala yung Facebook, hindi ka makapag-access. Biglang nag-loud yung iba.
0: Baka nag-upgrade.
1: Oh. So, parang nag-upgrade ba?
0: Oh.
1: Sino? Si Mark
0: Zuckerberg.
1: Yeah. Ganun ba? Oh. Nag-upgrade siya. So, lahat worldwide pala eh, no? Apektado.
0: Oh, kasi ang FB naman worldwide talaga eh.
1: Kaya, hindi naman daw. Eh, sa
0: kasada, di ba?
1: Nakabalandra lang daw.
0: Nakabalandra.
1: No? Mga naglalabay, mga nag- nag-vulcanize. Ang hirap mong sawayin mga taga-tundo, ha?
0: Sawayin mo, galit pa.
1: Oo, pero ito, na-clear niya naman yung operation. Eh, ano naman, bigayan din dapat, eh, no? Talagang, ako, bilib ako rito, napasaway niya yung, ano, yung mga taga-tundo. Ang hirap sawayin yan. Titigas ang ulo yan. Okay, Kirwell, basahin ko lang itong mga, naku, para naman sa, ano, ha, nakakahiyad sa mga komento sa atin. Ha? Ito pa kaya pa natin sa ating tanong na makatwiran ba itong pagpataw ng sanction o pagban kay Defense Secretary Gibo Chudoro ng China na bawal na pumasok na nila. Eh ano, kung mga karapatan nilang gawin yan, pero may karapatan din tayong gawin sa kanila yan. Parang ayong kay Resti, pagbuwan din natin, makapasok sila rito. Patay negosyo. Si Jonel, sabi niya, okay lang niya kahit di makatwiran. I-boycott din nila ang China. Marami namang bansa mas mababait ang gobyerno. Sure mo lang yan, Jopet. Ha? Baka bumibili ka ng Xiaomi. Ha? Xiaomi cellphone. Puro China. Si Cheese, ano to? Cheese Meat?

0: chismis lang eh. Kaya pala eh. Di makatarungan pero may karapatan naman ng China para magawa ng hakbang para protektahan ang sarili nilang interest. Oh, pero, kasi yung ambassador ng China sa atin, di ba? Dineklara yung persona ng grata ng mga taga Quezon ba yun?
1: Oo, oh, Palawan nata, di
0: ba? Ah, Palawan, di ba?
1: So, umanti, di ba?
0: Ito, buong bansa, bawal ka pumasok rito, ha? Bawal na rin gumamit siguro si ano. Siguro naman hindi man bawal kumain ng mga Chinese food si Secretary Kibo.
1: Eh, kuha ko si Secretary Kibo, hindi na rin nakakain.
0: Pangatawa na niya, ha? Para pumayat siya. O, kasi kumain noodles.
1: Na, di ba? Pwede namang...
0: pansit na lang.
1: Mga ano, mga pasta.
0: Pasta. Okay, sa ating live ko yung Roy, dati may mga nandiyan na...
1: Ako, ang dami nga eh. Thank you pala sa...
0: Dati mo nag-share, ha?
1: Oo, oh, ang dami. No. Kila Nathaniel Dexter, no. Eh, Darwin Reguero. Sabi, siga din na talaga mga Chinese na yan. Sabi ni Nathaniel Dexter, halos puro business dito sa Pilipinas eh. Sila ang nakikinabang, pero sila ang sika. Yan. Sabi ni Romel Paklekaya, hindi
0: talagang, ano lang, destabilizer lang. Dapat ang gawin na nung 18 na to, umati na lang sa debu.
1: 18 na oh, yung sasayaw, di ba? Aray, nagtatanong nga ako sa iyo, yung nagulat to, yung kay Congressman, sino to, yung sa Palawan?
0: Ah, si Congressman Alvarez.
1: Oo, di ba? Pinakita niya. Oh, eh, bilang nawala lahat yun ang question eh. Yung pinakita niya na pag hindi ano na pinapaano siya sa impeachment ni BBM, di ba?
0: Ah, kumbaga pero sa siya pag hindi ano, pumirma siya.
1: Oo, na para ma-impeach si BBM. Pero pare, alam mo, bilibaw kay BBM eh. Kasi maski na lahat ginagawa na sa kanya, minumura na siya, kina-curse na siya, eh, hindi mo, wala, parang bali wala. Basta trabaho lang siya.
0: Eh, yun lang talaga dapat gawin ng isang leader, di ba? Ano? Neutral ka lang. Tapusin mo yan. Tsaka wala kang mga gagawin na. Hindi ka pwedeng re-election. Hindi ka pwedeng mairikuli.
1: So,
0: trabaho ko lang na trabaho. At ayun ang dapat gawin. Kaya lang, iba naman, nagtatrabaho rin para ano?
1: Para
0: siraan.
1: Siraan.
0: Ako, kaya apektado tayo mga...
1: Ang sakit dyan, kung ikaw yung hindi ka administration, tapos sinisiraan mo, parang ay kalaban. Hindi, you are...
2: Singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
3: Oh, thank God it's...
4: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, Channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile.

0: Magandang umaga po mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig ng Max Servicio sa DZRJ 810 Radyo Bandido TV. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David sa ngalan po ni Quincy Tolmac Ignacio. Welcome po muli sa aming programa. Medyo makulimlim, parang maulan na. Naulanan po si Darwin. Pero nalagpasan naman.
0: Sa Manila lalo, malakas yung ulan. Pero dito sa Makati, nagulat ako, hindi masyadong umuulan, pero paulan na.
1: Pero ang galing, no, yung bandang, parang kalayaan, medyo umuulan pa eh, diba? Tapos pagdating dito, biglang walang ulan, makulimlim.
0: So ingat po kayo, magdala ng payong kasi baka biglang umulan. Mm-hmm.

Alright, muli sa magandang hapon mga kaibigan, welcome na naman dito sa inyong palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live. Ngayong hapon na ito ng Sabado, ikalabing tatlo sa buwan ng Hunyo 2026. Aba, ipatiin muna natin yung ating mga kababayang Pilipino. Happy Independence Day! Kahit kahapon pa po yung naging selebrasyon ng 128 taon na pagdiriwang ng ating Araw ng Kalayaan. Malaya nga ba tayo? Malaya nga ba si Johnny Gomez at si Juan de la Cruz? Ito po ang Johnny Gomez Live. Layunin po natin bayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si AJ Austria, ang ating technical director, si Angela Pienza. Ang ating production head, ako yung lingkod, si Johnny Gomez. Maupay na hapon, maulan. Dito po sa aking kinaroroonan, nako ay talaga nagsusungit ang langit. Parang ayaw tuloy pumayag na batiin ng Happy Independence Day. Ang ating bayan, ang ating nag-iisang pinakamamahalikang na Pilipinas. Alam po ninyo, dun sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan kahapon, yung tema na ipinagmalaki ni Bongbong Marcos, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ngayon, tatanungin ko po yung ating mga taga-subaybay, nakikinig at nanonood dito sa inyong balayang palatuntunan, tayo ba'y tuluyan ng lumaya? Okay? Bukod po dun sa napakarami nating pag-uusapan na mga pangunahing issue at usapin, simulan muna natin ang na tayo po ba ay talagang malaya. Yung pong pagdiriwang ng Independence Day, ito ay ginugunita natin bilang pagkilala ng pamahalang Amerikano dito po sa resilience ng ating mga kababayang Pilipino. So, matapos po yung digmaan sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas at ng Amerika, kinilala po ng Amerika ang suberenya ng Pilipinas, kaya nga meron tayong tinatawag na Philippine Independence Day. Noong araw, dalawa po yung ating ginugunita. Meron tayong July 4, patungkol po ito.

0: at isa buhay na mga hindi lang ng mga pangulo eh. Isa buhay ng lahat ng politiko na ang taong bayan, ang publiko, ang mga lehitimong Pilipino, especially those, okay, sabi nga nila, nagbabayad ka man ng buwis o hindi, kapag ka Pilipino ka, eh, dapat boss ka rito mga tinamaan ng magaling na mga politiko rito. For the simple reasons na ang naglulukluk sa mga politiko, eh itong ating mga kababayang Pilipino, ito pong ating mga rehistradong botante. Ayan, lumalabas, katiri ka ng araw tuwing halalan, at kahit nakipagpalitan na ng buka dun sa kanilang mga nauunahan sa pilahan at nasa sa likuran, baka boto lang at mapili lang yung kanilang napipisil na kandidato, ay talagang lalabas. Ha? Lalabas po ng kanilang mga bahay, mga senior citizen, mga buntis, mga PWD. Eh itong pinapartagol tuloy yung lalamunan ni Johnny G. Okay? Pamaya-maya, baka signal natin ang partagolin dito sa ating pinag-uusapan. If we are truly independent, katulad po nung pagdiriwang, ika-isang daan at 128 araw ng kalayaan dito sa palatuntunan eh. At never natin na pinuhat yung sarili nating bangko kapag tayo gumagawa ng mabuti sa kapwa. Okay? So, dun sa mga magulang, inuulit ko, kami po ay lubos na nakikiramay. Boss Ryan Llaneta, nako eh, yung ating numero unong pambansang lagalag, nasaan ka ngayon, boss? Ayun, nagparamdam. Si Ma'am Ritz Adaza, nakikinig at nanonood sa palatuntunan. Mainit daw po sa Manolo City sa Bulacan, sabi ni Boss Angelo Redaha. Magandang hapon daw po sa atin, sabi ni Ma'am Ena Gray. Nakagapos ang kamay ng mga Pilipino, sabi ni Ma'am Ena Gray. Magandang hapon mga ka-JGL na nunood, nakikinig sa San Fernando, Sibuyan Island, Drumblo. Tanyong ating mga kababayang Pilipino. Dahil ang laman ng kokote nitong mga pulpolitiko na ito, eh pagpapayaman ng sariling bulsa. Okay? Kaya nga, ipagpasensya na po ninyo, Ma'am Ena, no? Nabanggit ko yung inyong pangalan. Pero, inuulit ko, hindi naman ito sikreto na noong 2022, eh, sumuporta si Ma'am Ena Gray at ilan sa ating mga kababayan dyan sa Australia, pati yung kanya mga kamag-anak dito sa Pilipinas to really rally behind Bongbong Marcos and Inday, for that matter. Okay? Kaya lang bakit nagkaroon ng pag-father of all scandals? Magpabalik ang palatuntunan, bakalipas po ang ilang paalala.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 810 AM.
3: To the local admirers that he has, Jerome Everdome came to me last year at Bravo Executive Lounge. And he jammed Elvis songs with me. And to my surprise, my fan base was so attracted to him, so we had two or three concerts together. It generated so many views internationally on YouTube. Fast forward to the present. I will have a concert, just me and Jerome, June 24, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusit Thani Hotel, Makati. As of now, people are already paying ahead and making reservations. So don't forget, June 24, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusit Thani Hotel, R&J Rock and Roll Party. I am going to sing Elvis songs together with Jerome. And then I'll have my own dancing set after that. So make your reservations now. 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro.

0: Itong si Bert Gonzalez dun sa talakayan on the possible anarchy. Although paulit-ulit ko sinasabi na we were not, discussing the issue to ignite something beyond our control. Hindi ganun eh. Kundi pinag-aaralan lang namin o pinag-aralan namin yung mga susunod na mangyayari at posibleng mangyayari. Ngayon, ang tanong ko, dahil tayo yung mga political observers at parati natin pinag-aaralan, ito pong hugot ng kung sino bang mga politiko na meron tayo ngayon, meron bang, is there some kind of a relation? Ika nga. Yung Senate security threat at yung naganap na Plaza Miranda bombing, meron bang pagkakahawig sa estratehiya? Meron bang pagkakahawig doon sa ika ngay mga grupong nasa likod? Meron bang pagkakahawig? Is there a pattern of, something big that is about to happen? Dahil talagang wala silang tigil, eh. Hindi talaga nila gugustuhin na hindi matanggal si Inday bilang vice-presidente ng Republika ng Pilipinas. Dahil hindi sila papayag na makatakbo si Inday sa pampangulohang eleksyon sa 2028. Hindi sila papayag na magwagi at maging pangulo si Inday sa 2028. Hindi rin sila papayag na magtapos yung kanilang termino sa 2028. Sa anong nakikita natin, is there a pattern? Meron po bang pattern? Tayo, mga political observers tayo. Kaya nga sabi ko, baka may mga buhay na nung panahon ng Plaza Miranda. Meron na kayong tiwa, meron na kayong pag-iisip, meron na kayong malayang pangunawa sa mga nangyayari sa bayan noon. Please refresh our memories. No? Please refresh our memories. Pati yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon na hindi pa buhay nung panahon ng Plaza Miranda bombing at hindi pa ganun ka bukas ang kanilang isip at diwa sa mga totoong nangyayari sa bayan, please help us understand. May pattern po ba? O yun. Sandali lang ha, si Chris, may bitbit na balita. Yes po, malaki ang ginastos ko. Sa BBM na yan, binabasa ko verbatim. Yung pong komento ni Ma'am Ena Gray. Yes po, malaki ang ginastos ko sa BBM na yan. Pero nang makita ko ang kamali ang ginawa ay ayawa na. No worries po sir, totoo naman po ang sinabi ninyo. Again, coming from Ma'am Ena Gray. Sa Australia, ang mga politiko pinabato ng itlog raw egg. Ha? Pinabato ng itlog ang mga politiko. Dito sa ating bayan, yung mga politiko na kapituko sa kanilang pwesto at mga balat sibuyas kapag ka nakanti yung kanilang
1: influensya ng public opinion sa halip na respetuhin itong mga institusyon at judicial process. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simultaneously.

0: broadcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po natin.
2: Babae po, babae. May asawa po yan, si Lorna Kapunan. Alright, tinatanong ni Ma'am Ena Gray, bakit po ang Congress prosecutors ay kumuha ng mga private lawyers? Di po ba sinasabi nila na magagaling sila? Maraming dahilan. Maraming dahilan kung bakit kumukuha ng private lawyers, no? Para sabi nila mas maging structured at mabigat yung kaso. Dahil itong mga premyadong, mga pribadong abogado na ito, sampu ng kanilang mga kinabibilangang mga law firms, mga tekalidad. Tekalidad. Pero isa lang po yung ipinapakita nito. Isa lang po yung ipinapakita nito. Gusto lang tapatan yung pong istruktura ng depensa ni Inday. Okay? Kaya ako sa aking tingin, this is just a script na gusto nilang basahin natin. Ito yung isang kwento na gusto nilang panoorin natin, pakinggan natin, basahin natin. Again, may private lawyers man yan o wala. Muli nating babalikan yung pong magiging hatol ng Senado. At bilang ng mga senador na mag-a-acquit at magko-convict kay Inday. Tingnan natin yung linya. Kaya nga iniisa-isa yung pong mga subusuporta kay Inday. Ako, masasabi ko lang, let us pray for Chico Estrada. Not because malapit tayo kay Chingoy or naniniwala tayo na si Chingoy ay walang kinalamat dito sa maleta issue, no? It is up to the court to decide. Wala tayong pakialam dyan eh. Ako personally, ang pinakikialaman ko is the way Chingoy Estrada continues to stand his ground. Hindi naging Poncio Pilato at ipinagpalit si Inday sa 30 pirasong pilak. Oh, Judas Iscariote. Hindi ba? Oh. Hindi ipinagpalit si Inday sa 30 pirasong pilak. Marami pang kasunod. Joel Villanueva. Itong si yung magkapatid na Villar. Alright? Tahimik yung kay Cheese Escudero. Kaya yung pakiramdam ng mga kababayan natin na merong political pressure, hindi po talaga natin maiaalis yan. Bakit yung mga pinaparatangang tumanggap? Walang political pressure. Anong sabi ni Bongbong Marcos? Ha? Pagka ikaw, ang isang tao raw na...
3: Mga kaibigan, noong pong si Arnel Ignacio, ang hepe ng OWA, administrator, wala po tayong naging problema dyan. Kapag ating inilalapit at idinudulog sa kanyang tanggapan ng mga suliranin ng mga OFWs, kaagad-agad niyang binibigyan ng atensyon at aksyon. Ngayon sa pamumuno po ni Patricia Ibon Kaunan na bagong administrator, although almost 1 year na yan, sa dinami-dami kong punta dyan po sa OWA, dyan po sa May Buendia,

corner ng, hindi ko malaman kung anong street siya, maliit. Ana Street. Hindi ko po nakitang pumasok itong si Miss Patricia Ibon Kaunan. O maaring hindi ko lang natsyempohan. O maaring sa ibang opisina siya pumapasok. Hindi ko alam. Subalit, ang tumitingin lamang po, ang nakikita ko lang po, yung hindi naman niya sekretary mismo, kundi mga tauhan lang niya nandoon din sa opisina niya. Pag tinanong ko kung sekretary ka ba, hindi po. Eh, sino ka? So, bahala na. Basta they are representatives of Miss Patricia Ibon Kaunan, who is the administrator. However, meron po tayong nakausap dyan na si, anong pangalan nitong babae na ito? Si Miss Mary Ann, kalimutan ko yung pangalan nito eh. Ito yun. Wait a minute. Hindi ko maaaring ano, inilista ko yung pangalan mo, ma'am. Yan, Independence Day Rally. Yan, ito. Bakit nawawala? Eh, talagang, alam mo, minsan eh, kung kailan inilagay ko na akong, inumpisahan ko na talaga ditong ilagay dito ng maayos eh. Ah, siya pa nawawala agad eh. Ha? Ano-ano mga, yeah, Sherwin Gatchal yan. Yun. Ito pong, sina Mary May Palmero at Flaviano Palmero, inilapit po sa atin ni Dedeng Antepuesto upang tulungan anak yata niya itong Mary May at asawa itong Flaviano na hindi makauwi-uwi. At napakatagal na, almost 2 months na yata. Nagkakunting problema, hindi ano, lumapit sa OWA, hindi ko alam kung gusto ninyong tulungan o gusto niyo lang pabayaan, ha? At itong Mary Ann Madriaga, ha? Ay ito ha, tingnan natin ha. Mary Ann Morales Madriaga. Yan po mga kaibigan. Mary Ann Morales Madriaga, nilapitan po natin at nakausap natin. Subalit sa hindi maiwasan at hindi malamang dahilan hanggang sa ngayon, hindi pa po na-aksyonan at hindi pa po na ibabalik sa Pilipinas ito po mga nangangailangan ng tulong. Naniniwala po ako na mas marami pa pong pinababayaan sila sapagkat hindi na po ilan ang lumapit sa atin, hindi lang po ilan ang lumapit sa atin na ating tinulungan. At ang committee, ang head ng committee ng overseas workers ay si Senator, sa pagkakaalam ko po, ewan ko lang kung nagbago na, Senator Rafi Tulpo. Kaya lalapitan na po natin yan. Eh ito po mga nandito po sa OWA, sabi ko kung maaaring kung kausapin ulit. Eh sabi po nung tao na lumapit sa atin, sabi po huwag na lang, hindi na raw po kayo kakausapin kasi hindi naman po kayo nakalista bilang officials ng OWA. Eh, tingnan mo yung kagaling-galing nitong taong na itong si Ate Mary Ann

0: makausap kayo at ma-interview. Ang sabi niyo raw, hindi niyo na ako kailangan kausapin. Sige po, tama po kayo. Kung ayaw niyo po akong kausapin, ayaw ko rin po kayong kausap. Gawin niyo lang ang trabaho niyo po. Hindi ko na po kayo kakausapin. Itaga niyo sa bato, Miss Mary Ann Morales Madriaga. Hindi ko na po kayo kakausapin kahit kailan. Gawin niyo lang ang trabaho niyo. Subalit kapag meron po akong natanggap na naman na reklamo, pumunta sa aking newspaper, Neo Star Bulletin, at dito sa ating programang Salimasa, dito sa DCRG Radyo Bandido, kahit ayaw ninyo, hindi po maaaring hindi kayo makikipag-usap sa akin. Every inch of your office, papaalala ko lang po kay Mrs. Kaunan, na sa dinami-dami ko nang punta dyan sa opisina ninyo, ni isang beses hindi ko po kayo inabutan dyan. Hindi ko alam kung pumapasok pa po kayo o hindi ko lang kayo talaga natitsempohan. Eh kakaiba naman po kayo, noong time ni Ernel Ignacio, laging nandyan niya sa opisina niya eh. Ha? At, yan. So nag-message po ako kay Miss Mary Ann Madriaga, ha? Morales Madriaga. Kukumustahin ko po sana yung kung ano po ang tulong ng OWA na ibigay natin sa predicament ni na Mary May Palmero at Flaviano Palmero. Ano na ba na itulong nyo? Ha? Mamaya, babalik ako. Ano ba, meron ba tayong commercial idol? So, huwag po kayong alis. Magbabalik po tayo. Ito po mga taong gobyerno. I'm not only talking about OWA. I'm talking about all government offices na hindi nagtatrabaho. Ha? Nako. Kaya nandito ang media para sa inyo. Magbabalik po ang Salimasa. Huwag po kayong alis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ Radyo Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com.

0: Binabati po natin si Dennis Pilisisimo na OIC Tricycle Regulatory Office ng TRO dyan po naman sa Parañaque City. Parañaque City. So yun mga kaibigan. So, ayan, mayroon bang balita? Pwede ba? Senator Camille nanguna sa paghatid ng tulong sa pagbangon sa Jensan mula kay Jojo Sikat. Pasok Jojo Sikat.
1: Nakakumpis ka mga tauhan ng Taguig City Police Station Drug Enforcement Unit ng 29.2 grams na hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 198,560 pesos sa ikinasambay bus operation. Hindi na nakapalaga suspect na nakilalang si alias Totoy, 32 years old, na naaresto pasado alas 8:30 kagabi matapos na umagat sa payo ng mga pulis na nagpanggap na bibili ng ipinagbabawal na droga sa kahabaan ng Banaba Street, Barangay Sembo, lungsod ng Taguig. Naharap naman ang natural suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Na-recover din ng mga polis ang ginamit na bypass money at budol money sa operasyon. Kasalukuyang nakadeteng na nga itong suspect sa Taguig City Police Station Detention Facility. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Personal na binisita ni Senadora Camille Villar ang mga pamilyang lumika sa Carcon Village at Balite sa may barangay Lagaw, General Santos City, kung saan nagatid siya ng relief assistance.
3: Na 10 a.m. or on YouTube, channel DZRJ 810 a.m. Radio Bandido.

0: O kaya, ang punto lang na kung bakit ko na-share kay sister, kasi nga, ang tanong ko, how do we preach God's love sa ganitong mga tao na grabe ang kanilang, hanggang ngayon, sabi nga nung bata, hindi ko pa siya kayang patawarin, Father. Pero nangungumpisa liyan, nagsaserve sa simbahan at that age. Hindi ko pa siya, Father. Kaya sabi ko nga, ah, so ito siguro ang dapat gawin.
1: Space.
0: Oo.
1: Let it be.
0: Oo. Tapos aalalayan. Kaya nga sabi ko sa iyo na I am journeying with him at this time na dadahan-dahanin. Nakita ko doon sa nanay, medyo, yung nanay naka-ano na eh.
1: Naka-move on.
0: Naka-move on. Very cool na ang kanyang life. Pati ang kanyang mga pananaw, napakaganda na sa mga bata. Maganda naman kasi yung napapag-aral niya yung mga bata. Tatlo lang ito. Yung panganay mag-graduate na sa college this week. No? So yung pangalawa ay third year high school ngayon. Yung batang babae na bunso, si grade 6. So, pinagsisikapan talaga ng nanay na mapag-aral. So, pero dito nga, sabi ko sa iyo, sister, kanina, paano ngayon itong ipapadama mo sa bata na about God's love na siya hindi niya naranasan at hindi niya konkretong, ang hirap, di ba?
1: Oo. Sa catechesis, Father, yun yung tinatawag naming kerygmatic catechesis. Ito yung approach na yung simultaneous yung proclamation in action. Kasi kung wala yun, anong tawag doon? You talk about God's love in such a way na they also feel what
0: God's love is.
1: What God's love is. So kailangan mong may sarili kang, kailangan mong meron kang sariling experience of, a deep experience of God's love.
0: Correct.
1: So that's the thing that you can share. Kasi kailangan magkaroon din katulad ni Jesus na move with pity. Yung ganon, meron siya. Kaya embrace it. Kumbaga, habang hindi lahat ay lecture.
0: Yes.
1: Hindi lahat ay salita. Kundi kasabay yung action. Yun. You cannot talk about kerygma without doing it, saying it, and proclaiming it in action.
0: Yeah.
1: Ramdam mo. Kung kinakailangan magbigay ka pa ng example ng kung paano yung heroine